to cham jaman mine te jaman nay te tel dapi wala jaman nay te tri ya ye babza pim jodo ma dinu vay joy yerima kada ko fak jamena me waliya da bil waliya fak jamena yo to cham wala babza pim jodo birizana win to bin kana da be marsa ma yin kiro fa fara be su jin lefan ke marsa ma ba fada be marsa ma ko yino shop de l'etat marshal mamad idriss debi ko kala ke fak ya madina ke nairobi de sir kenya Nairobi sir Kenya kere joan taima Afrika kilma bu fali bu falele ko kere joan taibo mar joan taya ko ka sha ya za cham cham gun anu bu pani ko ako mbe ka bu pe de ki pe za ki clip ne to ma gi an wo che za wi sir char ma in de tla ay wala pa fasr ma makka bu Nairobi gi jant la ay ko gur taima ru shu gura ko ye te de kina na dama président ma sir Kenya dama din William Ruto so dama din sir France Emmanuel Macron te kina zaman kyare cham cham dan far be de ki bu maliya ye mena ga be bai sir chan na sir man kyae bu mena shuga te pe fara ko premier ministre Shagu Foluma Alamai Alina ko te shu kan zapel na groupe madin somil gaz ma fakul algérie pa ma capel ayé directeur général as de madin jala de jelouti joli wazid yo don gebo ka kan zapel na premier ministre ma ka fani ajene yanu ka je gbir chodron chob wi ma yer sermani marna tabo dana ma sing dans ce chat zo ko yo pasam ta habda puli lan ama bu wi che na na ja puli no cham ke ne anza ki su tire che bru lobro kuno lobro kuno ko ne dan akuda dano ta habda ko shoga ki zana dana ma sing dana a ja puli wana ne ya puli ko gure da fu ko ne to ma kaldu kana pel doji ako ka sha aya an ministre kanabe pasale marcelin ke ka bu bwenye jukubo kuna tumwen kaza dama yar ni viza dama yar ni viva chodan po kakbo kalkubo kale zin dan lantay abdano ka kamriyan ya anamayuel mo ka fadya mo ka kave mwupon ka chonme kino lantwana kino lantwana kino ka june dama galu ya fadya zaari ko anayita anayano ka june dama yar ni viva jwan kiyon ni vita kwa anamasir mankyata ko chwada ya ba masamuk barfali ya jwano dama ki kuri ya guruma yene ko kan rappel fabe do fajen yano ka je bertfo yam be yaste sir manio ko premier ministre falange tele yam pli mar bu may am mu fo kam jonta sir chad ministre malwa bu l'école malir sir manito shuta kan zappel na docteur sita yombati beni kan zappel na ba jidi ma commission union européenne mar sir chad chef de mission marie josé samba ovono obono ah tedi akuyen dans marie josé samba ovono obono a côté sou kan zaki appel na premier ministre malwa bu l'école malir sir mani bu malia ay ko bu fatan mo point en dedans ko chote kine fa yeb may da mo ga jono ka fatan mo pon gala may da ma dine sian technologie ke kine bu ma fu mo ga pon ko far ba ta ge ki ya 5 ka sel chal mo yeb je bom ba ta mo fa par na tenjenka te mo bang bal ge zaki ne zanki yo jume zumbuli visa ma kapera jo cha cho chom jaman minute jaman na tetel doran fa ka yama ina ure te kino ma da ure be mar sama she ga pelne fali ne ko akuyiran tanani daga de chu po hotel ni fa ka jaman na residence fa ka jaman na ni wo der jon tema ma region ka ni bo yama mo jon po ka la na me po ka ya njebe ko gore der jon ta ya bo ali ya jubu wo bo ko gore ma kapera ya zama din shi shuet at ma bu kan mu yar na fali luwar fan ka jon yam no kuno yam ma baje fa bu kan cham amma bu maliya na gbe gim ka kane obe na ya ka mu yar ka mu wurjo lo chin balnika amma mu yar zamai mo lang jole ka cham ta nan be lang ga ban ba bu pichal bu uno pa shwata bu malima lo abo ka fa ya pa jira ko yun par dapi tema di ne forum te bati ma chat de kamaru te kina rca yo tambatu shu fa kan jamena nyu ba ma takin bu may mo fa bu ma tulu bashi ban sura ka fa ba jol ka bu filu ma gashi te sir te sere be gabki bu ma limay de ma gab ngi lan kan ko nyen da mu fi ma dene dans la mo ga fa en za ko yun ko na tabo belbele na may mo pon kalbona ya manu a may jamena a za kamaru jomeno a za chat jomeno ko da ya no ka bu da mu shi ma to fet pon a chat tuan tuan tuan ma urga ga centrafrica bu ma yeka ma urga
ga chade sermayaka murukurga gas kamaru gabki mayaka bualiwo ne mayat parte definitive pronat ya gla gla gla wala wok kone dan zama fany bena ma pono ana fiance parce que dan mo jomo yana bika bu ya ma chingi lal ka wito ko gure ma pa ma gurta ya ye ministre malwa bu ban fa shwer se mani la ki na bu dawi sun ma da madina fatime gukuni akoye kalpel bu ya fa ya mi o gebokar in bu ma mu ga zon ga pele te ki na ya ma mu jombo na chi daga janvier chi janor gwanja ma gurta nay fa ki ma ne kribi te ser kamaru kanya za be no jol chachare akoyenye no union ma journaliste chadien rote kinazama gbadur gbero autorité indépendant ma lutte contre la corruption ro don refaire fani ka za journaliste mo traite mo faire gonga tetelbe ayo ni goro manko ayo domeno kan yaya sai bu malia ya chofe mo ye nto bu mai de mo gaga kanega legal na ku za na mata na ku yun so ku pele wol bilis be so ku pele wol bilis te la bi mi ano tiam ko tso mo gebe lan ruga sorta so choi za kita de fo bona pa man fa kane pa fi akuma ka fa ka ma dina gbe talem to za wala pele te kin za mai ayu ka fa ka ma dina mar pani tasir riba wi ka fa ka ma dina pugunjun mito za bi za mai ka fa ka ma dina bafu sokwei évidemment aux albigap tsoma yuka bon mais ma capera du chat les gars du technicien comme ça que vous allez faire comme le technicien mon bon euro

Yo, we're going to give it on cafe Niki Salasilin, if you home labar from Mass and get Jackum Catraton, Vigia, Bukol, Diff, Kandikiwala, Link, Gobega, and Gapul, Mingetiani, Kanga, and I'm Diff Tiga, and Allah, Saraka, Woka, Kotus, and a co group sermon, and gang, dear gang, Miss Munis, I mean a Kotus in gang. There was a joke, I didn't get any more, not the chat, Marichal, Mamat, Itris, Devi, Itno, Nam Kamatacho, and I got the Yala, and be high leader, be Kenya. Today I'm trying to say, I talk Mongol, Yumala, Africa Forward. Go talk now, I'm going to deal with President and Mike and Molo. I'm not going to be right, and if you see, I don't get it. I'll be decay loud of a old glut of inactive day, tap the Vijata, if one of the Vifarada, he loves Kangad of Yakamana. I continent, I lead by the Nagatburata. Your gold of Nam Nagane, I'm President of Binat Chat, and I'm going to Jartile. I decay loud of a kota vi leader ba lamu ka ala ga ngul da fa tem tafan li ana ga nam ma ti fa lam ko heli nam tan le yo ko kulop na da na ga ni cho la da la ga no ni si fitusia di clan jar tu set ga ni ka tu na cho ga ni mi na president mai na ka de Kenya da sam yuma William Reto ka ni he ni rem he na ma yuma Emmanuel Macron mai na ka de verengena kaine na mamate Idriss Deby Itno kaine am kwajartile a madige ke mala kaine to tu dige mutke manisi sen dum kaine kana bisinle yo kaine bole tre der wel tre den permanent ministre na kaine wol de pa kama na sam yumala alme alena am kama ke fum ga mi sam ngol mai ga he fok me be lida ya la son de gax kaini soltek gas kaini dida la kain tip lop de kuda mai kaini kaina de vi mai li de mol de vi na de vi bane tendia na kai kai ga do tan mai kain ma kaini li lop de kuda tun li de mol de centre de tuni ga tan no kain kut kai ma chol ga kala bai tani ina kaina ga pichate kaina ma lilop bangolo haili non kafi yo kaini tiala kain fi tafi lop ke fi kuna de kaini malle yo kaina sam mai kuna ka de be lop na de kaini sama yumala jela luti yazik kaini si dila ngolo ku lop tani no do inda si de ngol de fi ku kaini wa ina ka de bichati yo hetre tika nya ka enti mi ministre na ma develop to be hatya da be no ku da si sem african chom na ka ene na me sam yuma doctor sitak yom tatina dini na fum kama ka ene mi sam ngol ma tika e la de ve o konfi union africain ha na ru chatane sam yuma la mari rose samba avono obono lopna magaine ugum gai mi chaw te mala hatta mali e hatna daga ne tun chaw do ga fatta feta de ga fa mu yuma la science et technologie et innovation kai ke lop de mo li hen ga li chatta ne hen ga ne mi di ga mi lu tok mala di ron sam e pati ga ne mi na kan ga ne ta ka mama fitu zidone na ga chatte kamruno e rca kaini si diga nga lau de vitle ma tujora ma tulum jar na kanam kaini kal da mbakal skoi da ma ta mbakal ida chak mani si yoma kaf kaini si ga gutu si aku na kanam hitin lakmo te ma tu jar tu mga nga ma li tujora nga lum di diga kaina ministre na ministre da diga drop na be lema la pain fi chak igra likra kaini kata ya la fatime kukuni wate kainda mong lopo ida tiga in hen magene sun sala ga insa be ministre ka ramai pokon bi delegation ma mai ja ma kamrun na matat na rcn ga ne sisi go ka adu chau te na man ai no tu man fi len mu tu ja tu mali tu jor ga no yom yo dige jitim jitige gu ma kam go gitige ha ka ka ne ni siga ko tu a en dia la ai fi na tra ke wa kep ko mara go sidi ni dar ga hen mali e malimi hay na kata yala minister fitu de seo ga en ko tele vision vie ko bizete brima dok mo yam pidida
kango e kiribi kal bi kamrun doni kandi chawte na mine ne de linga ni hot ke kal mun dum ni malo kay tu de fi dokte bi tena ma bon nage hen gen mi fok mutun de fi sun de isa la journaliste na sa ke sa la wes ko yora ten gen an kafene ni se fitu si gane si fok mala e fa gen ti hata hata de gen tau donga e semale no e diga ni si sa la journaliste no e diga sum saliyam norisina yo gane pan kanga ya tumu lang yang tum kango hot world gane aldin makisina ma hita kam dina flanga e kuchi kango yok tuk tuwa ni sigara lo yal de ni sa sun de gara lo yal da ta la gaino alte na ma sum lu na yo no am na ma mu lidi ni se tumi gane di ko nga nga fin dia ala gane panam ga diga hita kam gaino num da li vem dum mutike yo gane de rel de gane e mi reuno ten ten nga fatama ta kaina ni jok do mi technicien topsa di krakna gra fidel ni remo yo mala musa mamat isan gain kainul tarego ni kikebe hum de pismun kafe bolden an makala kai de tay gita de dagla gegla kai makala ko jime kai topsa di krakna fidel yo nul tarego gain gairu hum de pismuna yo et gain an makala gita de dagla.

0: Basta te adi kuwa ke no be te jima dum be dum. O ngani ani kenge kuto ke adi nenu ji. Jizel solengar ye ke buai boingar Justin. O ta Mathieu ake ngani a solengar mbai do jim. O ye kendo jita Jonas la rebe ye prudence ake doktor jima sal datorum. Ike doktor majirade ya fe. Begoto al koji sanengar mbayri sema ke iku kwa bwa Julien o ngar nduba ngar yalom iku kolonel jimura maji jeudi jima dum Valentin jima dum noji mark o bayto girka ke bebu ngai ke ake makobo kenaran be njamanat la malang dena uno ke kum kongai kadena nan berkla yo adim berkla yo ya ko de ngon ngonde ke jiyo ake gokonde ngonande neno ji jizel solungar neno ji jizel solungar ni ni guto kundo kutie na me ko kinji keme to de inga to jiko mo iku wan rete te mber kela yondo na nji si inga ni inge ko jiko nga konde kake ingan kem de ke bebo nga iye maka makubo bebo to kome mundu doba abeshe saro na dini ke kaunu ji solungar inji kembe ke kelo alen ge guto ningti kundo jidi doko tiki tiso ye na me ko njinji keme to vai to vai to kutu krat lo ko ando ta pa to kem do giri ta di robia miran do kono re uni va inge ilo yo ni lai karinda ng lai be bemba ye Daniel gelbe rome tos majingar o yi ka asum ta tos majingar ala tarum season yi ka pastor ge ake inga to ge ke eglise ya cooperation evangelico kundur ge malang de naun kum konga yi ka de nanan ber klayo ada ambil klien tu nanti ke Sylvia lah tarum. Gubernur Garmaji malang tu jonjin gunang ke. Etas Juni Amerika tu. Nanti singgir ke buso kom bideci gamongo kumra besada bedaya sar mundu lokeran gan dangan ke ambil klien tu tali ni. Nanti si malang si ambil klien tu. Nanti bayi tu ini si mara taruk ke singgir nang keran si nan bisit malang si ambil klien gonde ke tengah makin gokondung gon nandu. Sikse ngar maji ni ni na ingon ya ni kenge kuto ngar maji to sama jingar ada sikse ngar maji kuto kendo jemaah sendo kuti na me ko nji kemo to kembe kin jamna tla dinga tu jigo mo iku wante elen nge kuto ning ti kendo ko bini ali no mer kriji ndo kuti gini mata na me ni bai do ba de tu kra lo ko ando ta ba to kem do gi ane ke bemba ye Daniel tadi tu kra ti re ogi lo labdante ada barne santé de santé tukra arab ni ba ainge bay labdan ni ndan ni do atne santé de santé tukra arab ni rewugino ainge lo yoni la ikari no ba de no ba ko tel ta karu ko ito ay no ba ngandang korta ido no ba te je ko de ke kedamyo ba de ke te ke malango krango ron te bay ke Jacques Bianyo Jibé Robert Baudel Michel Ake Ike Kilbam Celestin Kudu Thérèse Ike Onge Kedam Yekon De Gete Ba Nike Ribar Mathias Béad Jérémy Adamu Maurice Bekul Charles Malang Dene Ndon Dode Na Tene Naun Kum Kongay Kade Nenan Berkelayo Adim Berkelayo Yangon De Ke Jian Ake Ngokon De Goyje Martin Kuije Martin ni bagu tu kendo kuri ko gi na me kem bar gu bujo kujo kal ngme to ta ringa tu ji gu mo ik wan re te te be ber kra yon to nan ji sing ge ruk mana ga ke sing nan ger sin ji kem be ng jam na la kun dul far sha wo sing ge ni ji kem gan be ge tu ko yo man be noi ber ki agor be balum wai to na ni shab de kan to ku ki agor ma ji gu du Francois yige na dini yige mbi ke gai dog tu lo ko ando ta ba to kem dog ya ne ke jibe Robert pai karche atronta alen nge ku to nu panji ke bai ndo jedi ali ndo ku dikiti so na me ko ni ji ke me to nu ba de nu ba ko hotel ta ka du do nang so lom lom tam ya ni nge ku to tu dang lai be yige me shi wo de ring so lge silve yike grandi ge de Ike mbai koro simo Pierre Ike jimta leoni O girka ke Dabogo ke Marangne naun kumkong kanyi kare nanan berkelayo ke rete Yangon de ke jian ke ngokon de Kurabay Banda Ren. Kurabay Banda Ren ni ba ko to ngdo jidi ndo Syria na me ko ngi ke me to ri kem be ke nyamana tla. Ber kla yon to nan ji si ge malang ke bologo mundu unadun mumde ke ke bodo mangsu ari dam ke kelo to manga dongo. Loko ando ta ba to kem do gya granji gede. Adi kerja gas itu awak sendobo ada unna ke bologo tu ni tawai ke no merkreji bayi ndoku dikiti matai na me ni ayik len gi kuto ningti ke no jedi adi ndoku dikiti soi na me ko ke nji ke me to ik mesie do kare roje ik jim sangar erumbai bayi gol mem ngar ode o deubo jonaji ake mbay au sem francis o kujuku bungai ke kinjame na ketla malang ni ndon ndon na tna un kum ko ngai kare ne nan ber kla yadi ber kla ngond ke tinga make ngon nan de jinoji fadai ka ke jimbay jinoji fadai ka ke jimbay ni ba gu to ndo so so na me ku gunji ke me to adi ke mbi ke kachi te dam ku durbali te ber kla yon to nan ti si nge de malang ke pi ye ali dam ku gore te o be balum o na de ngir ko jani nge gu to ngar na isem jona ji gir ko ju ku bo ngai ke mondo ake saru do ba nyame na o si nge hin ji kam gan be ge ke gi de nyame na to mundu do ba sar ge malang ni nan sim ber kla yon to ale na nge gu to ning te adi le ni ko ku ndo ku nu wan tan na ni ba kem be ka chi te adi dam gu dur ba li te lo ko ando ta ba to kem do gi ya ni ki jim sang gar er mbai kar chi ji go te adi re u gi ya ko lin dan di do na re ne san se ni ni ta ba lo ko ando ni la gi ri ndo ku tu ya na me ko ku nji kem to nu ba de nu ba ko te le ta ka de ko njil nge gu to nu ba de lo ku ma ji kem ko bi yon te dang la i be gir ko ja pajal dongar o ya lengar gaston ongar ngina mo bay to ke gang dongar o na sara na sok ngar ake imbay do marcel ake na le do e jeune ko dal dongar o ngania ni nge guto do jala louise o ngani ane kiri lengar François ke malang dek itu nantan dor na te nana un ke kum kongai kare nanan biar klien biar klien itu nanti singgi ko jug malang ake ingga kong tenggan kiam dek ke jaman atu dopa mundu saru lo kerang te nanan bisit biar klien go kong dek jia kong do bende ake kade ndo jiga la Louise ndo jiga la Louise ni ba kutu ok ndo lenji ndo kudu kudu kogi na ame kogin jika me to adi kiam bi ke jaman atu lenga tu jiko moi karan te Helen ke kutu ning ti kendo merkreji ndo kudi kiri mata ina me ni bai kem bi kinyama tla bai do badu ku tu kura te ta lu kuandu tu kem karchi shagwa te adi kari ekol ni ndan di do te ne ekol fonten ni nuba adu nuba ku te le ta kari ke njin ke kutu nuba nduk ma ji kem konvi yan te kam bi resi kuma mam te de ya kade si ku na ji ku do bi ne im gan bangi i ngaya li kade manam bi si tu na ji ku
1: ngon mundawa patagi ngang majadumran wewa mundangon miya patagi ngang majadumran wewa musoli tamya benu mamjuranwo patagi ngang majadumran wewa musoli tamya benu mamdainwo patagi ngang majadumran wewa ayo era kaingala patagi ngang majadumran we ngan jadik nam namari jitari nata wa tag singa ma jadum ran ve ban jadak nam namar jurai ve wa tag singa ma jadum ran ve wa ayo gon mira wa wa tag singa ma jadum ran ve wa ayo gon yadi andan noi wa tag singa ma jadum ran ve wa ayo gon yatel gotu wa tag singa ma jadum ran ve wa ayo dalal kirawa patagi ngang majadum ranwe bojinangai kadaira le semma patagi ngang majadum ranwe ayo Mami, sorry, tell me.